Hey, as mina pero ang puyo no ta sa mina sos ki tom je ma she mi gi siga ki a we o tanga pichi pat pena tsta ga chi ni mo mi o tin ga to ta na na ga ya sa na ga mon sa e gon ma e mi a si ga ya sa ga to che ga mo o mi ti ga i to e kai e ka gin to ti na o si siga ya Nagamona. Hey, man, CFCR 90.5 FM. Excellent. You see, I'm so glad, Mirayak.